kung masalo ka ta si Pogasi iing o pahaba ang paling nga masirupa na rujo monja matang may pabong.